0: Mr. Chila SA uthike kuzovela ngaphambi kwalokho uzwe lapha ya ingomini ndakhulu kade uyizwa lapha ke ushawe avithwanda ethi ke noma kanjani sihamba ke sizongena kwenye ingosi la sisho khona sithi ke ziqhathiwe ingoma siyibekile zimbili ake siqale ngala
1: hey awusho usibonile ispecial esisha sefone kwaPep
2: come gone isikhiphani
1: esakwa Vodacom nePep kuphela uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
2: ngempela
1: tshela
2: malini
1: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma ngefoni yami kuphepsela
2: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
1: hawu lalela ngeprepaid noma ngecontract uchoose my khethele lapho
2: ngiphuthuma kuphepho saduze njengamanje
1: akusali
3: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaPep kuphela kunemibandela Feather together, Vodacom.
4: Simthande Myeza, Ukhozi FM.
0: Sikatheke njengamanje mzuzu ilishumi lishayileke ihora lesibili khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM uhlelo lalale njengamanje umlilo woKhozi noSimthande wakwaMyeza sihamba ke njengamanje singena la kwingosi suke sikunikeza khona ke ingoma nje ezimbili sithi ke siqhathile siyibekile nje la zimbili kanje sifuna ukuza ukuthi ke yiphi eyodwa ozoyikhetha uzohamba nayo uthi yabona le ngihamba nayo iyona engithi impela kuleli viki idle umhlanganiso kulungile ke siphethe ingoma ke namhlanje hey angazi ngilindele nje impela ngimagange ukuthi ke yipho ozoyikhetha ozoyivotela ngoba phela emveni kwalokho sobe sesivota singena nje lapha ku WhatsApp sithumela ama voice note sishaya neyncingo sifona sisho ukuthi hey nansi ingoma esiyiphakamisayo ukuthi ke iyona le esihamba nayo uzosithumela ke voice note inombolo yethu ka WhatsApp ithi 0791639874 0791639874 shayela ucingo 011714 0175 asambe ke siphethe lapha ke ezamzukwana brown dash uthi ke back to kasi

0: isikhathi ke njengamanje mzuzu ngamashumi amabili nambili lishayile ke ihora lesibili khona la emsazweni okuhamba phambili uKhozi FM sahlezi ke noSimthando kaMyeza ohleleni umlilo woKhozi kulungileke sihamba ke sifuna ukuzwa ukuthi iphi ingoma ohamba nayo ke kuleli viki masithi ke siqhathile siyibekile zimbili sifuna ukuzwa ukuthi iphi ozoyivotela uthi cha uyabona idla umhlanganiso shayile ucingo njengamanje 011 714 0175 sithumelele voice note njengamanje 0791639874 0791639874. Sambe ke siqale lapha ke incingweni uKhozi sawona.
1: Eh, Simthande.
0: Yebo ke.
1: Yebo Simthande, ula emnambithi ezakheni kwa iwumi yomnyama lo ugcwanini. Cha. Yabo bengimthande bengithi ngizokhetha uBrown Desk kodwa wasumfaka nale emnandi kakhulu futhi engisazi ngithatha number 2 ethi impilo awubakithi.
0: Awu nazo ke siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga Simthande.
0: Danko uthi hey ubethi uzothi Brown Desk kodwa uyazizwa izingane hey zifikile endimeni. Ngilungileke uKhozi sawona.
2: Wenkosi uyaphila na?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
2: Umntakababa ushelembe mawuthanda ngisiphitha mbala sibhekile ngaphezulu umntakababa.
0: Mhm.
2: Umntakababa Simthande esiphila nje sifuna impumelelo. Ngithi izulu nembolo 2 usho njalo umntakababa.
0: Usho njalo ngizwile.
2: Impumelelo umntakababa. Bese ngixolisa futhi khona isikhathi la ufole khona wangena emoyeni abavela ubuthongo bathi nithi. Zini uzule ngalo sikhathi?
0: Ehhe, wangabisakhuluma.
2: Yebo. Ngabe ngisakhuluma mfowethu yabona ubuthongo?
0: Hey, iqhawe akunankinga kulokini.
2: Hayi nazo. Wena wenkosi.
0: Nazo. Siyabonga kakhulu. Hey, abavuka abantu abaphaphame bathi kupupu ufikile umlilo woKhozi. Asithola umnye khona la uKhozi sawona.
3: Wabikazwa.
0: Yebo ke.
3: Khamba kahle.
0: Hayi khamba kahle ngezwa kuwena.
3: Nazo ke la ngezwa yini siyafana nje lesho.
0: Mhm.
3: Angikubonti.
0: Uthu Brown Dash.
3: Yebo baba.
0: Awunazo ezamapantsula.
3: Yale yasebenza kudala sambe nezamzukwa.
0: Anazo ukuthi uhamba nezamzukwana. UKhozi sawona.
4: Yeza.
0: Yeboke.
4: Umjaji lo noStress hayi ngihamba no number 2.
0: Uthi nawe impilo.
4: Hayi ngimthandile empilweni.
0: Awunazo ke nazo ke siyabonga kakhulu eNorthwest.
4: Yabonga uhambe kahle Myeza.
0: Nazo ke sithola umnyo khona la UKhozi sawona.
5: Boka Myeza.
0: Yeboke.
5: Hawu bandi hayi ngeke hayi nami ngihamba nempilo iyasetshenzelwa mfoka Myeza.
0: Niyayizwa le ndaba yempilo?
5: Hayi sizwa kahle ngizwa kahle indaba yempilo.
0: Eh ananiwona namapantsula akuzona eza ngekhadi zeni lezi zo Brown Dash.
5: Hawu ngeke. Eh isikhathi zethu impela amakresida kodwa manje hayi ke sesihamba nale lezi ezixoxa indaba ezwakalayo.
0: Awu ma wazi wangidida mina ngizwe sengibona bese ngibona usuyithintitha lapha ngithi ubabona amapantsula sebeshaya sebeyithintitha bethi.
5: Ngiyakuchazela izimpela sizazi kahle phela thina samakresida ama 80s amakresida.
0: Nakya.
5: Zendala. Ngiyabonga Simthande uDudu lo ngilakwazi ekhaya lami ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu. Asithole umnye khona la uKhozi sawona.
6: Ngibona Simthande.
0: Yebo ke.
6: Yebo usimphiwe emlaba sikhothi lo Dudu ngoBlack.
0: Iya, iya.
6: Yebo ngithi ngithanda ukubingelela ukuthi ngihleli nawe nje uKhozi ngomthandwa sami ngilalele wena. Iblack emlaba sikhothi.
0: Awu ngiyabo. Hey ushuthi awulalele siyavota lana.
6: Yebo ngilalele ngiyabonga kube right.
0: Ayi siyabonga. Hey utsho ngilalela odakeza ukuthi siyavota. Siyavota. Kulungile ke siyabonga ukuthi ulalele. Asisele umnye khona la uKhozi sawona.
7: Siyamthanda ngizale imfakazweni.
0: Siyaphila singaza kuwena.
7: Hawu siyaphila la uKhasele ukhuluma no Undertaker cha siphushela impilo yonke message kakhulu le ngoba imnandi kakhulu ngoba isimyalo zomnandi kakhulu.
0: Awu nazo ke siyabonga kakhulu.
7: Hayi siyamthanda.
0: Nazo ehe yabona le gama nisazolifunda. Niyongibiza ngosiyamthanda nize nilifunde cha. Hayi yena usiyamthanda, hayi yena usimthandile, hayi yena usimthande, usimthande. Uyayizwa indaba ehe. Kulungile ngiyanizwa nje sangibiza ngosiyamthanda kodwa nizolifunda. Nizolazi lingazi mina kuphela usimthanda khona kodwa hey ngusimthande. Ehe kulungile ka sithola umnyo khona la uKhozi sawona.
8: Sawona Simthande mvuka Myeza.
0: Yebo.
8: Ngiyaphila mfowethu, igama lami ngumlindo zibhazo wayise.
0: Iya bhazo.
8: Sijikile la, ngisiphusheni impilo mfowethu, songunumber 2 ngihamba naye ngani ukuthi ngumzwe kahle.
0: Awusuka madoda, sibushe impilo. Ngathi uzothi ukhozi FM ramba phambili.
8: Ukhozi FM 65, ukhozi FM ramba phambili, ngihleli noSimthande, umfokameza yoze kube lelo hora, umlindo zibhazo voice, ngoba sijikile kanti ngilive rale mebuffalo time bayicakini, kanti nolalela ukhozi njengamanje awulenzanga iphutha ehlala. Nokhozi FM ulihamba phambili, lumaphiko phiko.
0: Hey, uzothatha umsebenzi womuntu. Uyilahle lapha kuthe uthe ukhoze FM 65. Sasithi 66 kulonyaka.
8: 66. Angilahle.
0: Siyabonga kakhulu yezwa.
8: Bonga mina.
0: Nazo ke Buzz Voice. Hey, le ndoda enephimbo le voice over. Babizwa kanjalo phela laba basho le zinto lezi zithu ukhoze FM. Babizwa unephimbo le voice over. Kulongile kaselo umnyo khona la ukhoze sawona.
9: Ya, simthande.
0: Yebo ke.
9: Ukhuluma nobusimuzi bangusa Brenda Alfonso Mkhize daba zenkandla number 2
0: nazo ke mabr
9: nazo uyaphila sitjama
0: ngiyaphila ngeza kuwena
9: oh phila la ngathi ndafona lapha neshisanya me tavern ne car wash khona lapha no ithola yokhingi etshaya jabako yophathwa yimina budlapha inyama nikiniki la jabako indiyaphola shisanya me tavern uyisaphu ne car wash khona lapha
0: shot nami nani no wena unyama kayipheli
9: nithi inyama ikwimfo yofika una tavern ngapha so woshaka esimini of tavern nowe noma ungabe ufuna ubobo umhlophe njalo njalo nayi kha wathi moto ke washa mahala lapha lapha elizweni in tavern ndiyaphola
0: hayi ngiyabonga kakhulu ngiyokutshela lezo nazo ke ngiyokutshela ma brim la ngizofika okay ake ngibathathe nalaka ma voice note kodwa ngiyabona ukuthi lapha impilo hayi bathi ihamba phambili
10: sawona msakazi ufuna kwakhe Kenneth Mngadi lo otho ngathi impilo yancengwa number 2
0: usho kanjalo naye uthi ke uhamba no number 2 uthi impilo hey naze naye incenga impilo ake sizomunye la uthi nawe uyayincenga
11: # umlilo khozi simthandeni nami ngihamba no number 2 uthi mntu lenkandla emahlasa eminyama danko
0: ho uyakwazi ukugwaza ibhece igwaza ibhece ke namhlanje impilo
12: ezimthande mfethu asibonga sibonga sibonga ukuze ukhuzini emsakazweni eh siphamandla lo akhadela ngifona ngapha eSoweto uthi ngihamba nayo brown dash back to gas
0: uthi uhamba nezamapantsula uthi uhamba nezamzukwane brown dash ethi ke back to gas
13: esambona simthandile myaza
0: ubonisiwe
13: umkhonza la emazizini emafosini phansi kwesigodisa inkosi umeya ngihamba no number 2 number 2 siyabonga
0: naso ukuthi uhamba nempilo
14: angubikelele umsakazi wami usabelwa kacele emnambithi eMajonescope cha hayi engihamba naye uBrown Dash inkunzi endala kwazi sephela nami ukuthi ngiyeyouth endala hayi ngimuzwa kahle uBrown Dash angibonge umsakazi wami ngihlezi nawe nje ngulalela la emnambithi eMajonescope sabelwa kacele thank you
15: ukukhuluma nomgazi lo mathenjwa kwamhlabi yalengana sabona umsakazi ngihamba nomfundo mo
0: unomfundo mo hey ngiyamthanda nomfundo mo uyezwa ngiyami nawe uyazi ukuthi ngiyamthanda kodwa sikhaza semidlalo nomfundo mo hey mhlambe cisheke usho laba bathi ke oh hayi sengiyezwa uyabona ke iphele ilonto nje umculo wamanje ucishe befana ungazi udideke mhlambe cishusho laba ngoba phela akwazi ukuthi mhlambe ubeqonde ukuthi brand dash cishusho labo dadade ke ababili kade sibadlalake mhlambe udidekele ngakhona mthi nomfundo mu hayi ke kulungileke hayi siyabonga kakhulu umlaleli seligame enqora lesibili cacile ukuthi ke impilo ihamba phambili ngishilo ngathi ke ijuo le kushuthi abantu abacula ngababili bayizela mani odadade nje laba bandawonye bayibiza ke iqembu nje labantu bilo lokho kuthiwa ijuo hey isayihle ya bayibiza kanjalo uyabona phela izingane zamanje lezi sevile ithatha amagama ziwahlanganise bese kuphuma igama elithile uyayizwa lonto le kulungileke hayi siyabonga kakhulu umlalela sambe ke siqhubeke nohlelo ningakhulisa kuphathele khona ke la emsazweni akho Khozi FM asenze kanje
16: chata

0: Seleku ngukhozi FM lohamba phambili.
1: Ukhozi FM lohamba phambili imizuzu kayisikhombisa elibumbene ihora lesine ekuseni. Sihamba ke siye kwana ma voice note laphaya sizwe ukuthi ke bathini anonymous bakithi. Hey, ziningi izinto ezenzakalayo phakathi kwabantu ababili abathandanayo ezigcina ziholele kutheni abantu baphenduka izitha kade bethandana, kade bengamathe nolimi, kade umuntu wakho umfonela kuze kushisa indlebe. Nikhulume kuphela iawa ocingweni nize nibange ukuthi ubani ozolivala ucingo. Athi omunye vala baby, athi omunye kufone mina nje, hayi vala izolo kuvale wena. Athi vala nawe, ay bo, kuze kuphele u-30 minutes kubangwa nje ukuthi ubani ozovala ucingo. Ngoba kuhlukaneki, uthando luvutha amalangabi, uyasha uthando, jiki jiki. Awusamfuna le ihambe khona, usuwe menyanya, uzulikhiphi gama ukuthi ngiyakwenyanya. Awu kodwa Nkosi yami, kwenzakaleni, konakalephi?
2: U-anonymous lona. Wezama othandweni wethu umuntu ufike umthandi njengoba njalo bese ezama ukulekelela uthando. Uma elekelele bese edlala ngawe akusho ngayo yonke le nto nje. Kimi uthando kuloyo bengibhekene nawo siphenduka isitha, ngihluleka ngifuka umkhulumisa futhi ngiyahluleka ukuzenzisa ukuthi ngiyamnyanya ngento akayenza kimi. Ethi uzama ukulekelela uthanda akanalo, kodwa manje wasenza kabi esengihlukumeza. Ngimnyanyiswa yilokho nje ngiyaxolisa ukusho. Uthanda ziyinto engasayifuni. Engenza nje sinayo kubantu, engixhaphaza phambi kwabantu, engithuke engenza yonke le nto. Ngiyabonga anonymous, angiyibuzi indlela engayichaza ngayo. Umuntu ufika umthande ngenhliziyo yakho yena bese liphendula uthande ethi uyalukhuluma uyalengeza lengeze kabi. Ilokho nje angifuna kubona nje ukuthi ngihlulana ngokuzenzisa kumnyanya.
1: Eyi ngiyafisa ukwazi ukuthi uma ngabe lengezwa loluthando lwengezwa ndlelani uthando bakithi. Ngoba angazi ngiyakubona kwama-spice amshengo. Ama-spice othando ukuthi ufake ama-spice lapha nalaphaya, nama-spice ka-Dr. Mthembu. Ufake ama-spice lapha nalaphaya ukuze uthando luqhubeke lube mnandi, uthando lihleze luvutha, othandweni kungabhori. Ngiyazibona lezo zinto. Kodwa le eshiwoyo lo mfowethu ngathi ihlukile le ukuthi wayeselwengeza uthando. Elwengeza ndlelani lolu thando? Hey, ake sizo munye.
3: Phakade lama phenduka isitha kimi. Zamazama isihloko sakho siyathinta sebuhlungu, siyazwela kahle kahle. Kodwa ke sokonyuluka. Mina ke owami esasibanga ukuthi uthola umsebenzi eGoli Zamazama. Uthola umsebenzi eGoli ngayiphikisa ngathi mayehamba nje siyahlukana. Nangempela wahamba Zamazama, sahlukana kanjalo. Ingqondo yabuya kumina sihambile. Esehambile Zamazama, kodwa ke sesihlukene, sesiblokene yonke leyo nto. Lo muntu wa 14 years Zamazama. 14 years lo muntu ngiphushana, kodwa akusenani impilo yaqhubeka ngibonke.
1: Ayi. Yini ehlukanisayo umuntu mangabe uthola umsebenzi eGoli? Kanti akufanele yini kuzanywa impilo, akufanele yini kanti kuzanywe le mali efunakalayo? Yine inkinga. Ngiyazi bakhona ke baningi abantu besilisa bayaye bathi hayi mina nje ngeke, mina nje umuntu wami wesifazane meke wathi uyasebenza, kona wathi uyosebenza kude ngeke ngize ngilunge. Ifike ngidide lento ngoba uthola ukuthi omunye mhlawumbe wesifazane uyakwazi yena ukuhlala indoda isebenze eGoli yena ehlele emakhaya ibuye ngaleso sikhathi ebuya ngaso nababonane ngaleyo ndlela nangaleso sikhathi ababonana ngaso. Kodwa kuyahluka mase kuzoba wesifazane ozohamba ekude ayozama impilo. Mhlawumbe ke linye ilanga soke siyikhulume le ndaba ukuthi kanti ikuphi inkinga? Ikuphi inkinga? Brandon Praise uthi love is. Qhubeka ukuthumela leyo voice note uma ufisa ukuthi ube anonymous, ungaba anonymous noma ke ungibhalele kuyona inombolo yethu ya WhatsApp at 0791639874. Naqhathwa yini isithandwa sakho? Udali wakho?

0: Asiqhubeke ke sibheke wena ama-voice note lapha yayesithetha wathumelwa-ke o-anonymous.
1: We mamseleko, mina ngicela ukuba u-anonymous, kodwa-ke ngila emfumo. Mina engangimthanda wangijithela, bangihlala emlazi, yena ehlala ndawana thize khona ngala ngakomkhomazi. Walokhu uthe uma sekhulelwe wayelokhu uzwayitshela ukuthi ingane eyaleli shenda elokhu uzayeshendeza nalo, kanti ingane yangapha ngakumina. Kwahamba kwahamba kwahamba, ithe uma sibelethiwe ingane lathi ishende nakamhlola, ayikazibe khona ingane enjeni ekhaya. Waphoqeleka-ke manje nokuthi ayishonise ngala emlanzi. Masokufanele ayishonise ngala useyesaba phela, osisi bakhe belobe emkhombe ethi ayishonise ingane kubo. Kwahamba kwahamba kwahamba, waze wayidela wayiletha-ke lo ngane. Sona isizathu esenza ukuthi-ke ngimnyanye ngale ndlela eyisimanga. Ngane ngiyaqhubeka ngayo nje, ayinankinga, isikhulile-ke manje. Bayigibelisa ngihlangane nawe sibonane, ngiyinike lo ngikunika kona igebela ihambe, kodwa nje asibhekani lokho kwangempela, nanokuthi unekhanda kulihlazo edelela. Engisasisho-ke isibongo ukuthi wakabani. Lungileke zamazama, hlobo sami.
2: Hello zama zama, enjani sisi wami? Yaphila, inkinga le, inkinga lo. Ngangimthanda lo muntu zama, ngangimthanda zama, hey, and naye ngithanda. Wasibonakala mfethu ukuthi ngihambe ngithekwini ngiyophanta impilo, hey. Kwalahleka ima-iPhone, walahleka iy'namba zakhe mfethu. Ahlala 5 years eThekwini, mese ngimakhaya sengithi ngiyambona ukuthi ngithi angitshela umuntu ukuthi akasekho kumina usekumfowethu. Ikwavele kwathi xhifikini zami, hheyi, asale sengixona ngathi inhliziyo yami ayixola. Ngiyabonga mfethu, akube uthando lwesile.
0: Ayi kodwa nawe bafo ngeke, ayi ayi ngiyayi bafo. Ayi ayi ayi ayi, angikholwa nje ukuthi yinto ongavika ngayo le ucashe ngayo ukuthi kwalahleka ifoni. Umuntu umthanda serious, umazi ukuthi uhlalaphi, bese uzobuya emva kweminyaka emingaki emihlanu. Yebo mhlambe phela ngenzeka ukuthi sekubuhlungu kakhulu, kuyazwela ukuthi wasala wathi akasekho kwenu, usengakumfoweni, usethanda umfoweni, usethandana nomfoweni. Kodwa nje ayi nawe awuzange ukhombise ukuba serious. Ungithanda bhuti, uzonyamalala nje iminyaka emihlanu, awutholakala, ubonakale, awukho. Fanele ngenze njani? Ayi uyangazi ngihlalaphi, noma ngabe ifoni ilahlekile. Kodwa ke kulungile mfethu, hayi asijajani. Kodwa nje sengiyabeka ukuthi hayi, uyabona ukuthi uzothi ukhala, kodwa ube nalento yokuthi eyi kodwa nami, eyi kodwa nami, uyayibona leyo nto. Omunye-ke la uthi ngiyabingelela emsakazweni engukhonzile. Mina msakazi nginayo leyo nkinga. Mina-ke wavele wamithiswa umakhelwane unkosikazi wami. Ngamxolela, sahlala naye. Kuthe kujika wavele weqa. Ngithi seku-right. Kumanje angazi nokuthi bakuphi bobabili. Wangishiya ney'ngane, inhliziyo yami igaya iy'buzi.
3: Zamazama kuhamba kanjani mfethu?
0: Correct mfethu.
3: Usulima nje kamhlebe yalingana mfethu ehluhluwe. Hayi mina nalono wami, hayi bengimthemba into ongeke zamazama, hayi bengimethemba. Bengimethemba into eyisimanga. Yazi uthemba umuntu uzonikele ngayonke inhliziyo yakho. Bengithi nje akayenzi into eyingcolile. Kumanje unamadoda la mhlampe kuba mhlampe ko-7 nje, amadoda awu-7 yabo. Uhlula ukuthanda mina ngubaba wengane yakhe yena yedwa nje, kuyimina ngedwa nje yabo, akanasimile into engiyibuka kuyena. Kumanje angimethembi nje, asathembani nje. Ngiyabonga zamazama.
0: Eyi inkulumo kabhuti ikhombisa ukuthi shuthi basaqhubeka basathandana, noma azi ukuthi unabantu besilisa abangaphezulu ka-7 abanye abakhona empilweni yakhe. Shuthi uthe nami ngizobamba ulayini, ngizongena kulayini, ngizoba khona lapho kulowo 7. Yemadoda.
2: Sanibona balaleli. Ngibingelele zamazana. Mina nalo wami saqhathwa ukuthi wayefuna ukungiphatha, efuna ukungilawula ngenxa yokuthi unemali. Mina ngaleso sikhathi angisebenzi. Efuna ngizwe ngaye noma siphambi kwabantu ekutshengisa ukuthi uyena umankunkosa kumina. Ila ngakhetha khona ukuphuma. Imali eyimenza ukuthi angangihlonipha, angangiboni njengomuntu wesilisa kuyena.
4: Zamamseleku, Ukhozi FM.

0: kulo muntu ethandana naye sebebuyelene ezamazama ngeminyanya ngeminyanya angizenzi lento akayenza emva kweminyaka emingaka sithandana uzo ngigila obukisa ngami izwe lonke anonymous lo
1: zamamseleku ngukhozi FM lo hamba phambili.
2: Umsakazo lalele ukhozi FM ukhozi olumaphikophiko kunzima bakithi. Kunzima abantu balimele egameni lothando. Abantu inhliziyo zabo ziyopha zivuza igazi. Anonymous uthi zamazama lona owami ngahlulwa indlela ayeziphethe ngayo. Angithi mangimfakele imali ekhaya yokuthi aphile yena ayithumele kubo. Akhetha ukusala engadli yena uma ngithi ngiyambonisa avela benolaka. Wayihambela yena ke ngingazama ukubonisana naye, hayi cha uyehlula. Konke ngathi ngimenzela kona imali ngathi ngiyithumela ngoba ngenzela ukuthi abe right yena ayithatha ihambise ekhaya. Baqhathwa imali kahle kahle.
1: Msizi Maphumulo. Lozama msele. Sivikelele kuphi na kuphi mlalelo Khoza FM usilalele njengamanje sawubona.
3: Sesikhona sesifikile sesigalelekile.
1: Sekunjalo umnyakazo mpela sonto suphakathi inside.
3: Impela sonto yeyiphithiphithi yemcimbi yemshado yemkhehli membeso njalo njalo.
1: Thina into esengayo zokunikeza nje ubumnandi kuphela njoba wazi ukuthi vele kusemahlanyeni.
3: Singabantu abasebenza ngephimbo nje
4: abantu abasebenza ngondlo.
3: Ngilaza ngephimbo nje ayike into. Lapho vele ku late. Sekulethi vele. Unyaka usowonakele. Uma ukuthi contact uyihlela ukuthi uzoyenza ngonyaka 2026. Aweqali manje hayi seku late. Umdonso kade khala ethi bethe uzosave kulonyaka kuphi khona. Uthe uzothatha bhuti, uthe uyashada, uthe uyovela. Hamba ovela phela. Walinda usisi walokho elindile umthembisile wathi ngo 2026 ngiyovela kini. Walokho uza imvula na. Walokho uza bhuti.
5: Ngoba laba khenze pressure tho inde bungena abantu ababothi inde bokushasa zonke abantu ababothi banamanga.
1: Hey! Ngoba belo usuka ku 7 kuya ku 9.
6: Kukhozi FM.
1: Lo

0: Kanyo, uthi yangibiza lensizwa bakithi nathi ngibiza ithi sondela ngapha kimi. Khonto ngifuna ukukutshela yona, ufuna ukuthini? Ufuna ukuthini? Ungalokhu uthi khonto ngifuna ukukutshela wena hlalo dabeni, yawuchitha isikhathi. Yabona ithuba masolutholile lisebenzise, xuma uhlale. Fana nenyinsizwa ethi wayavakashelwa yintombi la, elokhu ithi ungalali mama. Ungalali mama, khonto engizokwenza yona. Kwaze kwasekuseni. Izeli ingane yabantu inquphazela idobo fishi athi hayi busulele yini ungalali. Yini ngingalali kwenze njalo athi khona into ezayo. Hayibo. Khonto engizokwenza yona. Ey. Ey. Kavuka ngo 12 ngoduke. Ey. Asikho ke lapho sila. Asithola ama voice note okugcina. Ey bakithi. Hayi kuningi. Phakade lami waphenduka isitha kimi. Kwenze njani?
1: Ngibingelele kuyizamazama abanye nabosa kwethu abangabalaleli ngiyoqhude linethile ngwakamemela la empendle embali yezwe kwesikhathi iJithemba Gasa owayekade ngumfundi wezindaba lapho okhozini abe angikhoke lapho ngilake ngike ngaba naye nami ngingathi ngazwana naye nje iminyakanyana wazwagcina yena ekholela ukuthi angilutho ngaphandle kwakhe wazwagcina eshona lapho esho khona. Ngempela-ke lokho kwamfakazeleka ngoba yena akabonanga nangamhlamna nangesikhathi futhi indlela engangimthanda ngakhona ngathi wanamje sengimthanda ngale ndlela engamthanda ngakhona ngangazi ngoba kwaseqaleni ma ngimshela ngangizishele le ntombi nje ngithi hhayi namje ngensizwa ngizodlula ingabo gabona sengigaxelele sengimthanda ngempela. Sahlala-ke leyo mnyakana naye sihlela hawu uthi esuka lapho umuntu wavuka ubuntu-ke hhayi ngamncenga kusiyama hhayi wabona yena ukuthi angilutho ngaphandle kwakhe akakholwanga ma ngabe sethu uzama ukubuya-ke yena ngesikhathi sakhe wafica kungasekho lapho. Ngiyabonga zama asisekho nje ndawonye kwehlule wehluleke sezama ukumbuyisa babhayi ngibingelele ku
2: zama ngihleli nyanga wesibili ngihleli angisahleli iminyaka iyahamba impela kutaca ngisahleli ngizobona mkulu nyaka ayikho le nto umuntu akushiye endlini ahambe ayolashkolo uhlala naye abuye umqulele aphinde futhi ahambe ayolotshola kwenye indawo yho hhayi bafowethu hayi ngeke omunye futhi ngimshiye endlini ngiyemsebenzini aphuma yena aye emadodeni bayambona bafowethu nasebembonile bangitshele aphile kanti ngizobona hayi bafowethu kunzima hayi siphila kanzima kuningi.
0: Thando ungubani na? Ngabe Thando ungubani na? Hey. Khona izinto ongeke uze uzunderstand uma zingabhekene nawe. Khona izinto oyaye uthi mangabe uzilalele uzwe ngazuthi inganekwane noma kube khona umbono mhlawumbe ozoba nawo wena kodwa ngenxa yokuthi akuwena okuleso simo awuyizwa lento awuyi-understand. Ingakho ngiyeke ngithi kwesinye isikhathi eyi umuntu osuke ekusona le simo asuke kuso kulele kuye ukuthi azikhiphe kuleso simo uma ngabe kukuthi uyabona ukuthi asihambelani naye noma siyamhlukumeza noma simzwisa ubuhlungu. Uma futhi athatha isinqumo sokuthi uyahlala ngezizathu zakhe kusuke kuyisinqumo sakhe. Ey'ntweni ey'thinta inhliziyo nothando singakubonisa siqede sikhulume emsakazweni sikhulume kuphi kuphi senze yonke into sikhulume size sikhihlize amagwebu. Uma wena qobo lwakho ungakwesithatha isinqumo sokuthi ngiyaphuma la noma ngiyazikhulula kulobu buhlungu ayikho into esingakusiza ngayo ayikho into esingayenza singakhuluma size siquleke egcineni kosuku umuntu ofanele athathe isinqumo wena. uba uyamuzwa uthi uhleli useyinhlelweni zokuthi uzophuma kodwa usahleli. It's been 2 years ehlala nomuntu endlini ahambe nomuntu ayolotsholwa omunye umuntu ehlala naye lo bhuti lo abuye ayigege abantu besifazane kanti sinjani thina sinjani ngempela masinje ayolotsholwa abuye abuyele kuyena lo ubafu ubafu uhleli nje uthule uyazi ukuthi lo muntu ohlala naye la endlini kade ayolotsholwa kulomgqibelo sibuya kuona kuphinde phinde futhi kwenzeke futhi aphinde aphinde ayolotsholwa omunye umuntu kani kwenzakalani la lo sisi uyiscam khona phela abantu abasebenza umsebenzi wokulotsholwa sekhona nezikemu zezelobolo manje umuntu unithanda into esheshayo fast nawe ushamashushu ubona ukuthi hey uyangihlanyisa lo sisi uhambe uyeshaya zonke kubo kuphele mhlamba amaviki amabili amathathu athi angisakufuni noma nje akhande nje istory esimbi esinzima jikijiki usuyezwa selotshola kwenye indawo sekuyaqolwa manje ngendaba zelobolo angazi ngani yakwethu ukuthi kwenzakalani enhlizweni yakho nasemoyeni wakho kodwa ngeke uze ukuthi ulimele okubhlungu kakhulu ukuthi nabantu ophila nabo bayayazi lento bayayibona futhi bayakutshela njengoba usho ukuthi abafethu bayabuya bazongitshela ukuthi uma ngihambile ngiphumile uyasala afake enye indoda noma iyabonakala nenye indoda la ebonakala khona kodwa still uhleli ngisho selotsholiwe elotshola uhlala naye endlini still usahleli hey mfowethu uwena owaziyo yabona nje njengamanje ngicabanga ukuthi uwena owaziyo ukuthi yini oyifunayo empilweni iyakujabulisa yini lento eyenzakala lapho uma ingakujabulisi yini ngempela ngempela ngempela le ekubambile eyenza uhlale ebuhlungwini nasebunzimeni obunje engathi ke uNkulunkulu engakupha isibindi sokuthatha isinqumo esizojabulisa impilo yakho ngoba injabulo yakho iyona efanele iziqala angazi ngempela ukuthi ngizothi kwenzakalani lapho kulungileke nangu naye makhey uthi thando ungihlukumezile ungizwisile ubuhlungu emzuzumini esele phambi ukuthi ubumbane ihora lesihlanu ekuseni siyabonga kuwona wonke umuntu othe wangena kule ngosi

ngoba bazalwane sengasabi ngoba ngelinye ilanga sisazonqoba sisazobizwa kuthiwa naba laba banqoba emhlabeni eyikuthiwa ingelosi ziyobuza zithi inkosi hobani manje laba ithi inkosi iyophendula ithi hayi laba banqobile emhlabeni sisho njalo nje nasekuseni usho ufuthi mhlongo uthi phaphamani bazalwane ngoba impela singabanqobi ithi ukhuluma nawe uwazi ukuthi ukhuluma nomnqobi ithi noma izimo zakho ubona ukuthi hayi bona umsebenzi ngingawutholi nayi driver's license yami ngingayitholi nasi isimo sifuna ukungicindezela ulikhumbuze ukuthi hayi bo mina ngingumnqobi ngoba uma ngabe unqobile asikho isimo esizokunyakazisa suka sihleli nawe ke kulona uhlelo ezamabandla kuyisekuseni nomazulu ozulayo sawubona sibheke nakanjani kwizimemezelo nangobukiwe.

Hayi bonga phambi ukuthi ngize ngene ngijule endabeni esizozikhuluma osokwena namhlanje. Ngicela ukubonga bakithi kumakhoti wakamzebetshana. Lapha ya emzimkhulu bayamazi hey umakhoti yakutshela ukuthi ube ngabe sefikile nje ashaye izishweshwe zakhe wena izijalmani zakhe aheze kube kona konke. Kodwa la ke emsakazweni hayi yesingeni yonke lonto. Siyakhuluma la siyasakaza ingakho kade umuzwa nje ekunikeza kamnandi uhlelo iYouth ekiyona. Siyabonga kakhulu ke wemamoto uboniswa ihamba nosisi Priscilla.

0: Mibili ke njengamanje imzuzu emva kwehora lesine emsakazweni uKhozi FM thina sisaxoxa ngazo ke indaba ikakhulukazi ezithinta iComrades Marathon. Kanti sikhuluma noCharles Baloyi wakhona la ekhaya kwaSABC. Sesiyahamba ke manje siyoxoxa nomunye umsubathi wakwaZulu Natal uJeanet Mbele. Sezakhela igama kakhulu ke kwabesifazane kuyona iComrades Marathon nokuthi ke abe ngumunye wabagijimi hayi abahamba phambili nje impela. Uyangena lapha ku top 10 yayo iComrades Marathon. Kanti ke intokazi yaleke ogwini oseningizimu lela ngakithi le emzimkhulu uzophinda abingxenye ke futhi yalomjaho nakulonyaka. Sawubona wemampela.
1: Sawubona sesine njani?
0: Ngiyaphila, unjani wena?
1: Ngiyaphila sesinami.
0: Yeah, ngagcina wena Jeanette sizohambisa umbondo wakho. Akazi noma awubanga usangibiza yini kwethu noma awukakawuhambisi.
1: Aw sesiwahamba siyada ngangithi ngiyakusheka ngize ngifuna inamba yakhe bantu nangiyitholi.
0: Nenza njalo mangabe sesisenye bakhwenyaneni inamba zethu nizitholi.
1: Awungase sesikhululeka uyenza umshado ngizokubiza kuwo.
0: Hayi ke kwazi kwakuhle lokho. Bafethu awungitsheleke ukuthi abalungiselelo akho e-comrade le yangesotelizayo ahamba kanjani ndoda?
1: Usesama angibonge kakhulu nje lelithuba onginikezelo namalungiselelo wami ahambe kahle.
0: Wenze yini yini le othi ihambe kahle?
1: Ahambe kahle kakhulu ngikhumbula kahle ngoba ngiwaqale kahle ngo-December unyaka ophelile. Ngiloda ngifake imayileji kwazo siya kuyimanje njengoba nje manje sesibheke kuwona isontelizayo. Ngingasho ngithi i-training yami ihambe kahle nje kusukela ngonyaka ophele kwazo kwafika manje.
0: Emiphi imjaho mhlambe ongathi ugijimile Jeanet ukulungiselela i-comrade?
1: Imjaho la engibone khona ukuthi hayi kuza kahle ngempela sinokhusha siqale sagijima yona heritwa. Yasabona ukuthi hayi kuyasebenzeka iyenzeka lento leyo esiyidingayo. Ma ngiphuma kuyona ngayogijima iZululand.
0: We Jeanet, iyazi ukuthi kade ngikhuluma nobhuti wami la uCharles Baloyi siyakhuluma ngayo indaba yeComrades. Kuyakhulunywa la ukuthi wonke amehlo athenjo koGerda Stein wakhuluma nangabo Yvette Van Sail. Ngifisa ukwazi ukuthi silibala nini igama lika Jeanet hayi nje kwi top 10 kuphela kodwa kuma contenders abantu okuthiwa bazobhekana kanje naye uGerda Stein ungabe uzizwa ukulungele yiloko ukuthi ungajaha ngqo isicoco lesi se comrades ethu ubuye no 1.5 wakho sekunama benefits nanani.
1: Yabona ke sesiwamlayi okwamanje ngoba ngikhumbula kahle i-Abraham yami yesibili le. Ngiye ngithi mengibuka mengenza amalungiselelo ngithi mhlampe banganginikeza 2 years.
0: So sele ngo 2 years manje.
1: Yangisele ngo 2 years manje.
0: Ngiyathanda lento oyishoyo Jeanet ngoba isho ukuthi awuyithathi ingcindezi kubantu abafana nami ukuthi sithwese into obonayo wena ukuthi angakafiki lana uzuqhuma inyongo laphayana ugijima ngoba sowufuna ukugculisa thina ke manje na kanti bekungakahambi ngohlelo lakho. Ngicabanga ukuthi kuyinto ephusile kakhulu leyo futhi uqhubeke kanjalo yeso.
1: Ngiyabonga sis.
0: Awungitsheleke usugijimela liphi iqembu manje na ngoba phela ngangikwazi kakhulu usalapha ya ku Excel Running Club ngayezwa ukuthi hayi awusekho khona ukuphi manje.
1: Iqembu engigijimela yosisi iqembu elangala ngasekhaya uMzimkhulu Striders.
0: Imana ke awungitshele wemkhaya wami wachathwa yini nabomandla mngomezulu lapha ya ku Excel yini le eyakwenza wazathi hey ndiyagoduka mina.
1: Okay sesambinga zange isikhatsa konje akukho okhona okwenzeka ukuthi kwabonakala ukuthi mengigijimela iclub eseThekwini kunento engabonakala ukuthi nguwasemzimkhulu like ukukhuthaza ingane ezincane ezasemzimkhulu kwatholakala ukuthi hayi ngoba vele eThekwini akhona ama club akhulu futhi anabasubatha abasezingeni eliphezulu ake ngivuphakamisa ngala ngasekhaya.
0: Manje ungathini ke bengase qhamuke enye iclub engasiyona le eyasemzimkhulu iqhamuka nezinto ezikhala kahle Janet ngoba ngizwile kuthiwa kukhona namaqembu manje afana nabo Mamelodi Sundowns akhona la kwezokusubatha angasabi nemali manje bengase qhamuke iclub kanjalo ungathini
1: Awu sisengasiyabula kabe phela ngingashona kuyona
0: Awu wena uqeda ukuthi wathi wabona ukuthi awuse akubonakala ukuthi wasemzimkhulu we ngakubamba Hayi angikiyeke wena wangakitha ngifuna ukuthi ngikuthwalise kanzima ngikuzwa kahle dadewethu ngicela nje ukukufisela okuhle kodwa ngesotezayo mhlambe sesiphetha nje ungathi yini nje ukuthi mangabe kuthiwa kiwa kwicomrades seyingesotezayo uthi ngijahe ukuthi noma ngisaba ukuthi njengamanje nje esemqondweni wakho
1: Eh thandi kubanze masisi ya ayikho into engayenzanga kunalo lavalo lo olukhona ngoba ngisho nasebusuku akusalaleki ngiye ngiphaphame ngawo u12 ya kona ke manje into esemqondweni wami engiyibekile ukuthi njengoba ngathi ngiqala nje ngiyosigijimela uqeda i-comrades ngabuya ne-gold angathi namanje ngaphinde ngibuye nalo futhi isifiso zami esikhona manje
0: sikufisela okuhle kodwa dadwethu uzama ukuphumula bakithi
1: ehe hayi ngiyaphumula sise ngiyabonga
0: Alright, okay, bye bye.
1: Bye, sis.
0: So ngiyakhulu kuJanet Mbele umsubathi lo walaphaya emzimkhulu kade sixoxa naye ke ungomunye wamantombazane noma besifazane abenza kahle kakhulu kwezebhola ayibo ibhola engilithatha phi mina lelo esifundazweni sakwaZulu Natal uma ngabe nje kukhulunywa ngezokusubatha ama athletics ujwayele ukuthi abe khona laphaya ke kwi top 10 hayi ke sizwile kahle yonke into akade yisho isiZulu asitolikwa simfisela nje okuhle kodwa nabo bonke abanye abasubathi abazobe bekhona kwi-comrade marathon iyanonyaka ababheke isicoco abagijimayo nje ngezinhloso zabo ezithize ezinhle uyazi ukuthi i-comrade marathon kusuke kugcwele ngenye indlela abantu begijimela izini naleli gama lilingi izizathu ezahlukahlukene yebo basuke begijimela izathu ezahlukahlukene khona umngane wami ogijima i-comrade marathon ngamgcinela imele isithende akazi noma uzobe khona yini kulonyaka usabele oncwane walapha emthwalume uyagijima i-comrade marathon kodwa ngamgcina elimele bandla la isithendeni angazi noma uzoluntuza yini kulonyaka mangabe kuwukuthi uzobe gijima hawu fethu ugijime kahle sikhona iningi nje insizo lapha ngakithi nentokazi angizazi kahle intokazi kodwa insizo zona ikhona eyiningi ngoba ngangifunda nazo lapha elithuli sigijima i-comrade marathon manjena oduma uPiyathuswa lapha kadladla lapha phesheya kanomakhanzane uyagijima naye lapha ikhomrethi umncedisi Mkhize angifuni ukuthi ngikhulume ngitshela abantu izifihlo zamnceke kodwa nje okusalayo hayi kade ngaqala ngimbona shem umnceke trainer etrainile ikhomrethi nje yabona nje abafethu nginifisela okuhle kodwa ngeke ngiyibone nezinye insizwa nje idlula lapha ekhaya zitrainer kuwukuthi angibazi kamagama abo yabo abanye abangitsheli kodwa nje hayi ngiyagijinya ngakithi mina ngiyantshela ngiyagijinya futhi nje imina kuphela nje imina umuntu owenze ukuthi abantu bangasekhaya uyabo ngizothini mina iluza la ngasekhaya kodwa nje hayi fana hayi bashaya abantu bangasekhaya bayagijima ngempela futhi ngiyantshela cela ukugwinya amathe bafowethu

0: ukuvala uhlelo sithulelwa uSiphamandla kumede webandla le Baptist Church elseShongweni dem nayi asike siyitholeke njengamanje.
1: Asibingelele egameni lika Jesu Christu kuphinda kuphinda kufinyelela khona umsakazo uKhozi FM kuNkulunkulu nomuntu omusha. Ngiyacela siyezwini lababa uNkulunkulu namhlanje na egameni lika Jesu. Amahubo chapter number 73 verse number 26 wakhona. Inyama yami nenhliziyo yami iyaphela. Nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade. Amen. Lapha siyathola ukuthi lencwadi yamahubo ibhalo uAsafa. UAsafa waye umunye wabaholi bendumiso kaDavide ngesikhathi sokubusa kwaDavide. Kule chapter siyathola ukuthi uAsafa uyabona bazalwane bantabasha ukubusa noma ukuhlala kahle kwabantu abangakholwa, kwabantu abangamazi uNkulunkulu. Uze wabhala wathi cishe unyawo lwami lwashelela ngenxa yomhawu abanawo uma ebona abantu abangamazi uNkulunkulu bebusa bephila kamnandi benayo yonke into abayifisayo. Kodwa into efike yayisimanga ukuthi uAsafa meyilandela impilo yalabantu uyabona ukuthi isiphetho sabo akusona isiphetho esihle ngoba impela abanaye uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wayesebuya uAsafa, ingakho kuverse number 1 sethi impela uNkulunkulu umnene kuIsrayeli ngoba noma ngabe kungabonakala uthando likaNkulunkulu manje kuIsrayeli njengoba uhlupheka, kodwa impela uNkulunkulu bathandile ngoba ubakhela indawo la khona ezothi mebedlula lapha emhlabeni baye khona. Lithi iBhayibheli uAsafa mebona isiphetho salabantu ukuthi impela isiphetho saba singukufa kwengunaphakade wayesebuya. Ingakho umuzwe kuverse number 26 ethi inyama yami nenhliziyo yami iyaphela. Noma ngabe kuthiwa bayabusa bona thina asibusi, noma ngabe bona bayabusa thina siyahlupheka, kodwa ngenxa kumusa kaNkulunkulu ukuthi uyasilonda kuloko kuhlupheka, uyasilonda kulolo sizi, uyasilonda kuleso sigaba sokucindezeleka. Yena uNkulunkulu seba yisabelo ngoba uma thina sikholwa uNkulunkulu sisiza ngapha asisize ngale. Wayesebuya uAsafa esethi nokho uJehova uyidwala lenhliziyo yami, nokho uJehova uyisabelo sengunaphakade. Akukhathalekile umuntu omusha ukuthi uqala kanjani, asingafani njengalabo abantu abade bengamazi uNkulunkulu bebusa kodwa uphethwa kwabo kuye kulahlweni kwaphakade. Kodwa noma thina singahlupheka njengamanje kodwa ukuphetha kwethu kuyokuba kuhle ngoba siye kusulwa inyembezi, siya kududuzwa. Uma silifunda iBhayibheli sibona lapha isicebi noLazaro ukuthi wayekhosa sikhona isicebi esaqala kahle sabusa sanakho konke kodwa ukuphetha kwaso asiphethanga kahle ngoba sahamba sayekulahlweni kwaphakade. Kodwa yena uLazaro wahlupheka ehlushwa lithi iBhayibheli ephuma izilonda ekhothiswa odokotela bakwizinja. Kodwa lithi iBhayibheli ukududuzwa kwakhe kwaba kukhulu ngoba wahamba wayolala esifubeni sa-Abraham waduduzwa egameni likaJesu. Nalapho uAsafa usethi noma ngenza akalani manje, noma ngingahlupheka noma ngakhona usizi kodwa ngidikibali ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyidwala lami. Sengathi namhlanje umuntu omusha bengamthatha uJesu abe yidwala ukuze akwazi ukuzabalaza ngosuku lokuhlupheka, ukuze akwazi ukubambelela ngosuku lwezikhukhula. Uma kwehla izinto idwala liyama, uma kwehla imvula idwala liyama, umuntu obambelele edwaleni noma noma kukhona izinto ezimhlaselayo akawi ngoba uNkulunkulu uba ilidwala lakhe. Lithi iBhayibheli namhlanje uAsafa uthi uNkulunkulu uyisabelo senhliziyo yami, uyisabelo sengunaphakade lami. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu ngiyokuba naye ingunaphakade, uyisabelo esihle ngiyokuba naye ngapha emhlabeni ngibe naye ngalezulwini. Akusuba khona isikhathi la khona ngizosala khona ngingenaye khona uNkulunkulu. Uyoba isabelo sami, uyoba igugu lami, uyoba into engiyoyithola uma ngingasekho lapha emhlabeni. Ngiyaqinisekisa namhlanje bantu abasho ukuthi uma nikholwa nisi sifindisiwe egameni lika Jesu ningabanaka abaphila kahle ningabanaka abathrendayo ningabanaka ababusayo bengamazi uNkulunkulu kodwa thina simazi uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa sidlulwa sizini noma ngabe kuthiwa sidlule inkingeni kodwa sibambelele kulona leli dwala ngoba leli dwala liyoba isabelo sethu inguna phakade siyawusithola ngapha silithole ngale uJesu yosisiza ngapha asisize ngale ngalamazi ngiyanikhuthaza egameni lika Jesu ukuthi sibambelele kuJesu noma kunzima njengabantu abasha sithola amakritisizimu amaningi ukucwasana ukucwaseka ukuthi thina njengabantu abasha esikholwayo asisile thina njengabantu abasha esikholwayo sikhe intweni sibambelele noma ngabe kuthiwa siyahlupheka noma ngabe kuthiwa sinakho lokhu esifisa ukuba nakho singabahaleli laba banakho ngoba ukuphetha kwabo akuzuba kuhle njengokuphetha kwethu uma sibambelele kuJesu iqiniso lihle siyakuphumelela egameni lika Jesu ngoba ukuphetha kwethu kuyoba kukhulu kunokuqala kwethu noma singaqala kabi kodwa siyawuphetha kahle ngeke sifane nalabo asafa ababona ukuthi baqala kahle kodwa baphethanga kahle sengivala nje ngiyafisa ukuthi ngimeme umuntu omusha egameni lika Jesu othi yebo ngeke ngasindiswa yebo kodwa ngenxa yobude bendlela angizange ngiyibone.

0: umsakazo olale lekhoze olumaphikophiko lengoma ke ithandwa abantu abaningi ngibona lapha ke nemeya yalapha ke olunde ubaba umgazi naye ke ubese shaya istep ekhona lapha endlini shaya istep uthake mshengu wathinta ke manje yabona ke mzuzu ithi esalithi mayibe lishumi ngaphambi shada lapha ke ihora leshumi kulona ke ukhoze FM bekenginikeza ke lapha ingcwenga umculo ke umakhaya kuleli hora ngithenge kunombolo elula kakhulu 0860002437 kulona ke ukhoze FM oneminyaka ke impela 66 years kulenyanga siyakubungaza kanti ke mawuhleli duze kumsakazo ukhoze FM ungase uyihlomulele ke impela ngemiklomelo ehambisana ke nako kubungaza leminyaka mayibe isithupha amashumi ayisithupha nesithupha 66 years ake ngikuthathe kule nombolo leke ngithekeke ngizothatha bambari kodwa mhlawumbe ngingakayi kubo ake ngikhumbule lokhu ngoba nakho okunye okubalulekile kuthiwa ngikhumbuze wena njengomlaleli wekhoze FM thola yonke imikhiqizo yabakwagambo imikhiqizo yabakwagambo isespeshalini kulezi insuku kuzona zonke izitolo zabakwa boxer la eMzansi neNingizimu Afrika kanti ke njengoba ngishilo ilula ke inombolo ongena kuyo ithi 0860002437 ingcwenga kulona ke ukhozi FM ngaphansi kohlelo ubusuku obuhle ngesonto nonkosinathi kamsheko sawubona usokhozini sawubona
1: oh Ngiyabonga shabalala.
0: Siphilile thina baba kunjani kuwe?
1: Hawu ngiyaphila tonga lamavuso ngezwe kuwe.
0: Baba.
1: Usise mnambithi eMatiwane stop usabelwa kajekele cha. Ngisenayo ingwe ngakwazi sewenze ngiphela kwelami ibandla. Iself apostle into yamanothi.
0: Baba.
1: Lawo into yamanothi impela mawudlala izimpela ungikhumbule esontweni ngisifisontweni ngisenkholo.
0: Hawu siyabonga kakhulu baba.
1: Angibonga ngisise mnambithi eMatiwane.
0: Uphile baphila abantu eMatiwane. Semsakazana ukhoza FM sawona?
2: Oh, sing.
0: Baba kunjani?
2: Ah, siyaphila.
0: Sikhona.
2: Ukukhuluma nokumbi la eShokozi, sipokumbe eShokozi.
0: Baba.
2: Ah, ngilalela ingcwenga, umshengu, phela ingcwenga yona into nje ngiyazi ngilalela njalo ngamasonto.
0: Ngikuzwa kahle baba.
2: Ah, hayi.

0: kakhulu impela njenguzwa nguthandayo kakhulu kakhulu.
1: Siyabonga, siyabonga kakhulu baba Phila.
0: Siyabonga mshini.
1: Thank you baba. Samsakazana ukhoza FM sawubona.
2: Baba Mshengo.
1: Ngikhona mina bhuti kunjani kuwe?
2: Ngiyaphila mfowethu.
1: Nganye kwethu.
2: Yebo, ukhuluma no nomamola ngila eMaritzburg eSlating.
1: Eh, mkhaya.
2: Kunjalo kunjalo mkhaya.
1: Umawubheka ngaphesheya ubheka uPhada lapha.
2: Kunjalo nje kunjalo ngisuke ngazi ukuthi hayi ngizoyibona indoda enkulu.
1: Baba.
2: Eh mhlonishwa hayi le ingcwenga yomphefumulo ingikhumbuza ngonyaka ka 2004 la kwakucolwa khona uTshuntshane. Ngangiyikhorista ke esikoleni kodwa ngaleso sikhathi ngase ngiqedile kodwa babengicela lapha ezwilibanzi kuthiwa ngize ngizocula.
1: Uzocula.
2: Eyi hayi ngangiyithanda kabi ngangicula ibaraton lapha ya.
1: Ngiyakuzwa uba
2: ngicule ibhesi.
1: Ubani wayibhidisa?
2: Kwakubhidisa uMr. Mfenqa.
1: Mr. Mfenqa.
2: Ehe kunesikole silapha hayi konke kuthiwa izwilibanzi.
1: Yes, yes.
2: Kwakubhidisa uMr. Mfenqa lapha hayi sasihamba ibanga elide kabi lapho.
1: Ngiyakuzwa mfethu uphile bhuti uyezwa.
2: Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu.
1: Kenya kwethu. Samsakazana ukhoza FM sawubona. Sokhozeni sawubona.
3: Baba Mshengo.
1: Kunjani baba?
3: Ngiyaphila shabalala.
1: Ngiphilile kanye kwethu.
3: Ukhuluma nomkhaso wamtshali kwaHlabisa.
1: Baba.
3: Yebo Mshengo.
1: Yebo bhuti.
3: Alright morning kodwa.
1: Hayi mfowethu hayi akukhala kusize bhuti wami.
3: Yeah.
1: Wena usukula ngesonto luphathe kahle.
3: Angeke mshengo.
1: Usukula ngesonto lokuphathe kahle?
3: Hey, kakhulu mshengo.
1: Asibona.
3: Ngabe mshengo ngizothi usaloko. Ngicela unomthe ngivuna ngifoyela kwaMathunjwa, ngikunikeza nayo inamba yami.
1: UMathunjwa?
3: Yebo.
1: Kulungile ke mfowethu, kodwa wazi ukuthi ke baningi abayoyithatha leyo nombolo
3: andi. Hayi, bazoba wrong mina ngisho umthe ngivuna ngifoyela kwaMathunjwa mansiya.
1: Ukulindele kodwa lokho.
3: 076.
1: Mhm.
3: 400
1: Mhm.
3: 18
1: Baba.
3: 61
1: Thank you.
3: Yebo mfowethu ngiyabonga ningayithinta. Ithi 076 400 1361
1: Thank you mkhulu.
3: Yebo ngiyabonga mfowethu.
1: Sakazo lalela ukhosi olumaphiko phika umzuzu 80 mayibe emhlanu esele ngaphambi kushaya lapha ke ihora leshumi kanti ingoma eyodenza ukunikeza yona yona ke ishaya lapha ke ikhatata choral bezotsho bethi ihloko sengoma sithi umashaya bhuqa umyalezo ke obalileke kakhulu lo lengomzuzu sisa ke indaba enze ihora leshumi.

Sakazo lalelo khoze oluma phiko phiko imizozo ithi mayibe ngamashumi amabili na amashumi amabili nalathathu 23 minutes after 11 lona ngokhoze FM olama phambili sahlele umusa nkosinathi kamasheke ubushiza wentombi zakweshabalala ngenza ukuthi mhlawumbe uthanda uvula manje umsakazo wakho sawubona sikunike zohlelo obusuku obuhle ngesonto siqalene lapha ke ngo 9 kuzokushayela lapha ke 12 o'clock njalo ngesonto kanti ke phakathi komsombuluko kuya kulesine sisuke singena ke ngo 8 kuya ku 10 o'clock sithi ke ubusuku obuhle kulona ngokhozi FM kuzothi ke kukhona lengose engivamise ukuthi ngikunikeze lona ithuba kodwa namhlanje ngifuna sehluke kakhulu ngaphandle ngikunikeza ama spice ngifuna sehluke kakhulu ngifuna ungene la emoyeni bese unikeza umuntu ongusomabhizinisi ikakhulukazi walapha eNingizimu Afrika osomabhizinisi osafufusa umnikeze iluleko ukuthathela kwispiliyoni sokuthi mhlawumbe uke wahlangana nomuntu osomabhizinisi walapha ekhaya ikakhulukazi ngifuna ukubheka le yokuthi yini le engenziwa kahle abantu abawosomabhizinisi laba abancane balapha ekhaya neyenza ukuthi wena uzothatha isinqumo sokuthi awufuni ukubeseka okungaze ufune ukuthatha imali uyoyinikeza ezinye inhlanga noma abanye bolunyohlanga ungayaba qashi laba bakwethu ungabanikeza umsebenzi laba bakwethu ayithi yabona ngesikhathi silalela lokhu wena ozobukusho senzela ukuthi noma lo somabhizinisi olalele naloso ke eqala into ethintana nebhizinisi noma ngabe kuthiwa yini noma ngabe kuthiwa usemsebenzini alungise ukwenza kwakhe ngoba lento yokuthi singawuhloniphi umsebenzi okuwona sokusinikeza inkece noma imali ukuze sikwazi ukuphila bese sihlukumeza abantu okuyibona afana ngabe basixhasa ikona lokho kusibalekisela ke namakhasimende kodwa ke lalela lokhu kuzokwenza imali gama nqalele ihora kodwa kwamanje nanga ama spice njengoba bengikuthembisile lawa wothando

lawa ke amaspice awothando mina ngumusa unkosinathi ngokamshenge sibo angiyena ungqeqe makuziwa kwezothando kodwa ngizophonsa nje esivivaneni angiqale ngixolise ngingakakhulumi uma kungenzeka le nkulumo yami mhlambe kube khona la ikunyathela khona amakhola uyongixolela angiqonde kona ububi

ukwetshisa ke la maspice nansi lengoma le ethi when a man loves a woman. Masibuya kule ngoma noma kanjani ufuna ukuza ukuphawula kwakho aweluleke umuntu ongusomabhizinisi osafufusa. Logo ukuthathela kwispiliyoni sakho sokuhlangana njalo nabantu mhlambe uyadayisa mhlambe noma kwenza yini leyasuke yenza uma kungumuntu wakini into ekwenza ungagcini noma enze ukuthi ungameseki yini le ongameluleka ngayo ukuthi akayiyeke na 0860002437 kulona ke uKhozi FM kusebusuku ukuze sibe ingxenye yamaplani abantu.

0: Africa noma ke South Africa.
1: Okugodwa mhlawumbe engakusho manje si mabuka abantu abanje ngo DJ Khaled laba sebehambile nje like they at the top basasebenze ngazi ukuthi ba ama up and coming artists. Like abayitsheli calendar labo hlezi liphekt nje. They do all the work they need to do. Like abayitsheli ngespan. Yona nto engayithatha the first couple times ngiya ngale mhlangana nabo labantu ngathi yo beki nje mhlawumbe sebe relaxile bona
2: like
1: I did the league nje kanti cha. Sometimes basbana ukudlula thina.
3: Who can love you better, baby?
4: Wozana abangani bakho.
5: Ngo 3 kuya ku 6 ku Cozy FM.
4: In top 20, Norma Fresh.
6: Asenze umsindo oqala for usatha because uyaqala ukufika ku Cozy FM. Welcome to Co.
7: Ndoda.
8: First time.
6: Uyaqala ukufika kuzini?
8: Ngiyaqala. Maka umusic wona kudala uhamba la ekhosini.
6: Uyezwa uthi labantu labo umusic kwami nje babhizi ngawo. We playing your song izolo lami first. Please.
8: Ufuna ngishaye ngesiZulu?
6: No, noma ungayishaye ngesiXhosa. Do a link, do a throwaway. Yengoma yakho manje. Let's go.
8: It's Cozy FM and you're tuning in to the Cozy FM Top 30. Kamalam Gusabta, the A-class DJ. This is a song that I dropped last week. Last year actually alongside Uzema Geba. Umfana wala eThekwini and I'm teaming up with the one and only PKMZ. It's called Izolo Lami.
6: Awahamba umsebenzi, wahamba umsebenzi.
4: Ibari yase KZN uma fresh.
9: Sakazolalela ukhoze olumaphiko phiko nolamba phambili. Obuseke bohle igama lohlelo sisahle noba sankosinathi ngonga mshangisimo. Akube njani asingena. Songena kwinombolelo lakho la 0863002437. Namhlanje ngithi ake sithole iluleke iqhamuka kuwe njengekhasimende. Uma ukhuluma nomuntu osomabhizinesi olalele manje, ukukhuluma somabhizinesi osafufusa. Kunezinto abavamise ukuthi bazenze lezi zenza ukuthi wena ugcine usuyigodla imali yakho ukuthi ngeke umeseke. Kusho okuningi ngawo somabhizinisi abampishoyo amaphutha abawenzayo. Angithi siyakhana la sizama ukuthi sivimbe imali izame ukuzungeza lapha kithi ingasibalekile. Siphoqoke izimo, izimo zithi asifunde ukwesekana, ake sifunde ukuthi ikukhulazi masikhuluma nge township economy. Yabo i-business la lokho kwenzeka lapha ema township. Ezinye zezinto nami ngisaze ixoxe, ezinye zezinto abantu abazenzayo. Umuntu une tuck shop ngizoxoxela kodwa mangibuya ngapha kumlaleli. Ukhoze sawubona.
10: Yebo mshini.
9: Ngikhona mina kunjani?
10: Siyaphila mkhulu.
9: Mhm.
10: Yisi mina ibuti mshengu ngingameseka usomabhizinisi osafufusa kodwa uma ngizwile ilokhuzana yakho uma uthi ene kubuhlungu ukuthela amanzi ebhakedeni enembombo ukuthi baba umshengu yabo abantu angazi ngiyichaza ngithini le nto yabo labo osomabhizinisi banamhlanje banomona nenhliziyo ezimbi abathandazi abakholwa ebona unesente elincane umuntu ukuphuca leso sinkwa leso kufanele ngabe usifake emlonyeni uyiphilise wena akhoshe ukuthi uphumaphi niphumaphi la nisuka khona yini mhlambe naye nalowo somabhizinisi
9: awuyenze lento ngiyakuzwa ukuthi khona lento ebuhlungu yenzekile awuyenze ngizwe lento okhuluma ngayo okhuluma ngani uma ukhuluma kanjalo awuyenze nomuntu osekhaya yizo into oyisho
10: mhlambe ngizwa nje mhlambe lo somabhizinisi mhlambe kubo
9: mhm
10: lapho ne business naleli business mhlambe akazamayo mhlambe ngingichaza ukuthi mhlambe lani kodwa nje
9: mhm
10: lezo 8 million namhlanje
9: yes
10: uthole ukuthi lo somabhizinisi uyadayisa mayise dakiwe kwayena lo somabhizinisi akasayibonisha imali
9: mhm
10: kusasengasayibonisha imali uma umuntu uyabalela imali yakhe uyathola ukuthi lo othengile uthembobe yamhlambe ba 4 8
9: yes
10: yabo ufuna abathe ukuthi ngingufi uthi yena uthi 100 rand uyamtshela
9: ngamanye amazwi ukhala ngomuntu othe semsebenzeni webusiness kodwa futhi yena aphile adle la istokweni sakhe aphinda dakwe khona le msebenzini okufanele ngabe akadakiwe le msebenzi ngamusebenzi yohlonipha
10: family yakhe futhi uma uthi uyangenelela uyakuzwa ukuthi ayibona usukuloko udiza ngokuphi yaphela amahlombe zokayibona lo itshisayo
9: yes
10: awu ngubuya ebesegcineni uzibele so ene ayibo usibani bani lokhu kuthi usihambe uma out ini kumele umvise inini umvise ngizisola ngebhanki hayi ngavele ngabaleka ngelinye ilanga
9: ngavele ngamkeli ngiyakuzwa hayi no kuleka ake sizwa abanye futhi bephawula uyeso
10: okay futhi
9: ngishaye
10: ngiyoceleni ngelinye ilanga ngisafuna ke sixoxe
9: khululeka usokhozeni sawona
0: bawumshengu
9: kunjani
0: sikhona bawumjaji na
9: mjaji
0: bawumshengu ibalekile lento ekhulumayo bhuti
9: yaba
0: ngoba khona manje nje siyesikhale sithi amabhizinisi ethu ayathathwa kanti yito esingakwazi ukwahlonipha
9: tshela thina senzani yini le yini le ikuphi lokuphambene
0: ibhizinisi ma uyenza umuntu walapha ingase yokuqala usazi isikhathi sabantu uhloniphe abantu ngaloko uhlonipha imali oyisebenzayo ungathi mawufika uzothenga umuntu nangi awungaphe ekishini khala amaplate manethi ngiyeza uyayibona lo nto
9: usasho lezi mangesi esesibone kuma tuck shop kuvulwa ngo 7 bathe bavula ngo 7 kodwa ngiyoma engavulile kuze kushaye u half past 7
0: manje usiyasuka manje uyothenga kwenye ibusiness uyajika manje into zakhe ziyabola laphakathi uyajika kusasa uyaqashisa ngale business yakhe ngoba ngani akusathengwa phela ma izinto uyithengile imali le kufanele uma mazithengwe ukwazi ukuthi upheke uyostock ezinye izinto
9: usazoqhamuka mjaji khona la ewindini nohlakahla kuyacaca ukuthi usando kuvuka manje nohlakahla kakageza ukugeza ubuza mina ukuthi ngifunani ngithi ngifuna isinkwa ame kancane thawu mancane ngibheke ukuthi seyifikile yini
0: omunye mshengu ngale mali anyane seyitholile sekuthenge iBM uyafika uyayiwasha lana athi hayi ume kancane ngiqedelelana ngizokuthengisela ngaleso sikhathi akazi wena ukuthi ziyakushiya ezakho iyingxaki baba hayi baba umshengu uphile
9: kulokile baba kulokile ngithemba ukuthi bayawuthatha amanothi osomabhizinisi sawubona baba
2: ngizalimthe
9: sikhona bhuti kunjani
2: ngiyaphila mhlengi
9: yeah
2: ukhuluma nosabelo wakagcele la inamba ikhumatiwana sport
9: yebo ndosi
2: mhlengi ukhuluma iqiniso elimsulwa nani ngomunye ongayini indlela esenza ngayo emsebenzini yethu mhlengi asinalo uthando lomsebenzi esisebenzayo kodwa sinothando lwemali ngendlela esenziwa ngayo
9: ngiyakuzwa
2: ngoba uma ngabe uzobheka umuntu wokuphila ake ngilinganise nje njengoba yifrendi uma yifrendi umfica efasterini emile eveza ubuso bakhe elinde icustomer elizothela hayi mina engiza ngichukule umlomo ngizodayisa i-customer elizonginikeza imali
9: ngifuna into la kuwena uthi awuyidayisi ayikho
2: ngithi ayikho isizathu sokuthi ingabibi kho futhi ningabi nathi kuphi sina nabo abantu babayidayise ngiyidayisi namhlanje sasa ayisekho
9: ngiyakuzwa
2: ikhona phambi kwasasa
9: ayisekho
2: singangesingalwa ngazi ukuthi nake lo mqondo singabuya kanjani inabisise abantu bokufika mhle bayanabisisa bayinzikisa laba bantu
9: hhayi usokhulumile bengingafuni njalo ukuthi ukhulume ngabe ngifuna ukhulume nathi kodwa babhayi
2: hayi ngibonga shabalala
9: tag ukhoza sawona
7: yebo
9: mshengi kunjani
7: ngiyathila mshengi nami ngiyazaphila
9: kukhuluma nathi bakulalele osomabhizinisi abancane
7: ya ngiyaye ngibabone mshengi omabhizinisi abancane siphila nabo inkinga abantu bakithi isikhathi esiningi ukuthi abakithi ngoba vele siphila emphakathini wakithi bathanda imali kodwa bafuna ukuyisebenzela
9: nazo-ke kushona
7: ya uthola ukuthi umuntu akakunaki yazi akakunaki ngale nto yamafoni ubhizi umuntu unwayana nefoni kodwa wena
9: uzothengayes
7: yes ya kona ekutheni izinto ey'ningi ababi nazo ngeke vele ustokhe yonke into enganelisa umphakathi kodwa into ejwayeleke ukuthi unokuyithola kule stolo awusayitholi lokayikho kodwa ayazi ukuthi iyadingeka kakhulu emphakathini. Ngiyadina lokho nemali-ke uthola ukuthi seyidlula kakhulu eyakho eyalaphana ithe ukuba lesinyana kodwa ama-products afana engathi bangayinyaka naleyo nto ya ye kakhulu kodwa nje umnyaka umuntu ube nomusa futhi
9: ube nenhliziyo ne-customer lakho.
7: Yebo, ikakhulukazi noma nje umuntu athenga ukuthi nje ngiyabonga. Yazi mina ngithi noma ngithenga umuntu mayengathi ngiyabonga ayi ngiyamtshela ukuthi yazini asinqe ngani phela la ngoba manje baningi abantu abadayisa le nto kakhulu nasegoli bayenze le nto mshezi. Yabona amafruithi egoli uhamba phezu kwawo, amaveji uhamba phezu kwawo. Uthengela umuntu yakunika ubhekele kunika ngesandla sothi ubhekele hayi bo kahleni ngakuyeka phela ngithenga komunye. Umuntu akayinaki ikhasama wazi ukuthi mina ngakuyeka ngithenga komunye angincengile baba emshezi.
9: Ngiyakusa sibonga kakhulu Thembi. Othi ngithatha omunye lapha usokhoza nisabona.
11: Yebo baba Mshemi ninjani?
9: Sikhona Thembi.
11: Unkululeko lo wakwaLivuno emsini. Cha baba Mshemi into eyenza ukuthi labantu bakithi abanamabhizinisi isikhathi esiningi sibadlula ukuthi uyawufike kulama business abo uthi ufuna ushukela kwesikhathi ngifanise nje ngishukela bethi hayi awukho isikhathi esiningi into zabo bathengisa iayikho nempatho nje yabo nje ayifanele yalabantu ngesiba bala uthi ufika kulowala uthola ukuthi hayi akanakho ukujabula nje umoya nje wakhe nje hayi uphansi nasebusweni nje uyabona ukuthi hayi lo muntu akajabulini kanti uma ufika kulaba abangesiba bala basheshe bekuhlangabeze nje kube khona ukuxoxa nokujabula nje nokuhleka kube mnandi nje nanokuthi-ke izinto kulaba abangale uma ngabe uyothenga kibo angeke uhlale into ungayitholi ngayokuhlala into ungayithuli kodwa kulaba abakithi bathengisa ayikho ilokho nje baba mabengalungisa nje lapho ukuthi beyeke ukuthengisa ayikho nanokuthi i-customer uma lifika lizothenga bejabule ne-customer nje bekhombise ukujabula nokuxoxa bekhombise uthando nje ilokho nje baba mshini babengalungisa lapho nje.

Bangibekela impulelo nemeqo ngayeqa bangibelethisa isilwane bangigibeza inqola yokuhlupheka ngayehla bangiphehlela amanzi amnyama bangifakela isinyama ngagquma ngaphalaza saphuma isikhwakhalala angifuni ukuthi niyathakathi ukuthi nasisuke nabethele ekhaya ngingangicelanga nasishiya kumapeketwana uphahla lendleyoayo isidongo ezidilekayo kodwa kusekhaya kunamhlanje ngivuka isithabathaba wajabha umthakashana banginqumela ugwayi katiki bangibophela amancine enyathi ngaphahla ngaqaqa asikho isikalo esibekele mina esiyophumelela ngisho umthakathi uyozawuchithe kanti wayekade ukugayele bani.

0: umine enhle wakakhoza. Manje sifuna ukuyobona amalungiselelo ukuthi ahamba kanjani, sihle sihambe isipheko nje kumanje ukuthi kushaya lolo suku sesiphelelwe isikweletu. Umuthi yani, ngiyabonga.
1: Jango mfowethu.
2: Wemacekeceke.
1: Yebo, ngiyasabela nje.
2: Ntaka baba. Noma kaphele yandizi inhlekelele le uDomethu masaka into engenalo. Uthatha la kwesi ubuka kwesikabiyela insimbakazi. Uhamba nami nangincanana. Nangelitshe lokushumayela uncanana. Akasale. Ngiyabonga inhlekelele uSharp.
1: Tyango siyabonga wenhlekelele, siyabonga mfowethu.
3: Yabloko samzimela lapho.
1: Awu zimela mfowethu.
3: Inyama yenhloko la khona intaka izobamba la ebhasini, khona izobamba intaka le ebhasini.
1: Man.
3: Jango mzimela.
1: Jango mzimela.
3: Stopping kanjilo lapha ka queue emlazi, ngiyalapha ekhaya kolokoto mzimela.
1: Man. Jango mzimela, check dabuluko sasawona wemsizi. Cela udlile ngicoshe stopping sami lapha na inquiry. Uthi ngikulalela ukuthi lapha ke eHilton uLindo Octavia uMankosi loyo. Na uthi ukhona la uthi eligibela naye ibhasi. Sibona abathe basibhalela la. Sibone la. Uthi hey wombhem lalela la, odlula ungithathe la. Ngakaziba ehlokozi. Ushaya ihuta khona ke ngizophuma. Hawheli. Nayo sengiya shaya. Uthi ke siye lapha ke esicakini noNathi Nzimande, uBabhabhu usho njalo lapha. Siyabonga mfowethu. Hey madod, ngenkani. Hashtag dabuluko sawudlule ngami lapha esitopheni kwaDludla. Uphika ke, uphika cebisa Dludla lo. Tyako siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu. Sibona futhi ukuba nomunye khona la dabulu hashtag dabuluko. Sisonke umsakazi uthi ngilaphana ke eBrakpan eJohannesburg ekhaya kodwa ke kulapha ke emkhandlwini uSabelo Meliwa, Melizwe, Xulu Xebhashi usho njalo laphana ke mfowethu. Laphana nomunye kuWhatsApp nangomunye uthi Mr Ntango Phongolo kwalubisi ngicoshe please usho njalo laphana ke uMageba, laphana ku WhatsApp uthi hayi khona sengithatheni baningi kakhulu, angiphuthi ngeyincingweni manje so cause nisawubona
4: emsizi
1: yaphila mfowethu
4: siyahamba national ocozini batha vele
1: ivolume iphezulu farakethi.
4: Hayi lo mfethu, hayi ngicela kakhulu ngawo lapha lapha ku WhatsApp la, ayibo lapha ku Facebook ngibhalile ekhona i-page lapha mfethu, ngasho wathi hayi yabona umsizi maphumula, hayi ufikile ukhosini, hayi awufika ngempela mfethu, hayi ngicela ngawo.
1: Ngiyabonga kakhulu mfethu, ngiyathobeka kakhulu.
4: Hayi lungile mfethu, iphezulu ivolume usithele wakambathi uMr Radio e-calculator fa etafama sendwedwe kuvele lokho.
1: Bathi umsakazi madodhe. Jango mfowethu. Right, sibambe umuye futhi la so cause nisawubona. Yaphila mfowethu.
5: Ngiphila saka baba, ukhuluma nogumadi baba Christine Mbangu.
1: Nazoka baba.
5: Ethini, hleli nawe baba, namundulu ungicoshe kabi isitobi sami kusenkwalini baba, kusenkwalini. Ngihamba nomshana wami uSibu lapha uBoko Mswele. Bayo.
1: Jango mfowethu, sibonga kakhulu. Right, hey, bafuthi makunjena ke bavela ngiyazi belongu bami. Hey, baningi baningi baningi, mhlawumbe ke siyibambe la kwamanje. Ngoba vele isikhathi seke unje kodwa siyibambe nangokugcina la engisengise ngawuvula bandla umyalezo wakhe lana ke usho njalo la. Uthe molo womsizi, ngicela ke ungithathe lapha nestopheni silengeni somoba. Uthi ngisemdilova ngikuswelihle sijongo jalo. Jango futhi sabonga kakhulu, sabonga kakhulu bafowethu. Yeah, ngiyabona ngiyabona nibaningi. Bafethu nithi khona ke nilalela umsakazi uKhoze FM ngalesi sikhathi lesi. Siyabonga kakhulu. Kodwa ke vele ngoba vele into esizengayo zokunikeza umculo omnandi. Vele senze kanjalo ke. Sithi isikhathi njengamanje kusela manje njana phambi kubumba nehora lokuqala. Umsakazi wakho uKhoze FM. Howard Gomba, something so wet. Athi uDokotela. Basibuye ngala. Funa ukutshela ngathi hashtag uthi bewazi.

0: Mina kube kuthiwa bekade ngingalithola ithuba, hayi bengingacela bandla ukuthi nje ke kuphele le nto yamathenda bakithi, kuvalwe amathenda bese emva kwalokho lapha emakhanseleni bese kube namakhansela azoba nabasizi bawo baseqopheleni nje eliphezulu ngempela ababalandelelayo ukuthi bakuphi benzani nabo. Ngoba nje sinenkinga kapha endaweni yasemakhaya, inethiwekhi ayikho, noma kade ungeke uzube nenkinga ngendlela yokuthi inethiwekhi ayikho ugcina uba nenkinga futhi, yabo. Noma kade kumele uthole umsebenzi awuwutholi, yabo, ngoba manje ayidonsi inethiwekhi, bekuthiwa ufika manje awuzotholakala leso sikhathi. Angibonge mina, ngilapha eKilimoni.
1: Macelecele unhlakelele lo Domethe. Mina bengizodidiya wehulumeni. Awuqashe laba bantu okuthiwa bana umuntu mayisena 35 akasaqashwa. Kungani ungabaholeli pho impatient? Njengoba kunamakhehla lapha eParliament, imdudovu nje yamakhehla engabe isempatientini. Khona beze bephume ngoba sebeyofa emakhaya. Sebeyohlala emakhaya, ngiyabonga. Yiyo leyo ndoda uDomethe le.
2: Dango but siyabonga. Dear Hulman, sicela usixoshelele labantu bokufika ngoba ngabe sigude ezweni lethu. Abantu bokufika basivimbile ezweni lethu. Ibona asebephethe thina ke lento isiphethe kabuhlungu, asibafuni asibadingi ezweni lethu. Siyacela. Usho njalo ke lapha na kumlaleli ke ku WhatsApp bangesalibhala ke igama lakhe lapha yana ke ku WhatsApp wethu lapha mhlawumbe sithatha ukugcina ku WhatsApp ngaphambi sibuyele ke ingcingweni.
3: Ngibingelele umsakazi igama kusibongiseni kwaMsane ngila emzinto. Mina ngithi ngiyacela nje uhulumeni ukuthi sengathi angakabhekelele lapha emajele abantu ababulela abantu uqina umthetho kubona umuntu angangeni namhlanje ube insukwane ezimbalwa ebonakala umuntu nawo ngaphandle kodwa ebebhubhisa umndeni bengaqinisa nje lapho nje indawo nasemajele ukuze kwehle izinga lokugebengu.
2: Ya,
3: ngicabanga ukuthi ngakwenza into enhle kakhulu. Ngiyabonga.
2: Yango, siyabonga mfowethu. So cause and so on. Sawubona.
4: Yebo, sawubona msisi, njani mfowethu?
2: Ngiyaphila mfowethu, kuhamba kahle?
4: Hayi, sikhona.
2: Ubani lo?
4: Umphikeleli wakwaMvelashe la eMnambithi emanzini abilana.
2: Yebo mfowethu.
4: Hayi, singacela kule nkonzo ubane kuthiwa nje ezinye izinto kuyashintsha njengakho nje lokho okuthi uma ngabe ebekile njengoba bekomasipala, hayi bayahlula labo masipala, kumanje asinamanzi kuphela iy'nyanga, kodwa nje asilandelele ukuthi la manzi awathola noma siwatholi kuthulele nje kuvaliwe. La mavato elikani abo athengisa amanzi kungabusazi manje izinto ithindeka.
2: Ewu madoda.
4: Naye ikhanda lo muntu ovula amanzi ngalezi khadi kwakusebusuku, usevula amanzi achachazele la manzi, kunokuthi awanike abantu, uwachachazisa abantu phansi la bathele phansi. Phela abantu bavula iy'mpompi benzela ukuthi bawabona amanzi nase ephuma ebusuku kuwukuthi balelele, achachazeke amanzi-ke kungcono awachithe kunokuthi awanike abantu. Uma wavula wavula kancane, khona iy'ndawo eziphezulu engakwazi ukufinyelela kuwamanzi. Hayi, kulukhulu nje impilo. Amafemu nawo asinawo ahleli nje lapho avaliwe, gcwele nje lapha kugijimeni yoni leyo namakankani ungabusazi ukuthi into kanjani la.
2: Ya, nokuyezwakala mfowethu.
4: Ngayake shintshe nje laphana, ashintshe nalapha phezulu, ashintshe lapha kula bantu bakho abalapha phezulu. Hhayi, basebenza ngenye indlela, bakwazi ukubheka izinto zabo laphambi.
2: Ya. Nongiyabuzo.
4: Ngathi sikhuluma nje mfowethu ngoba phela siyakhuluma nalabo iza namuhla ethini isifilo kuze nakalandelela sami ngiyezwa nomsebenzi ngezwe abiyathulakala.
2: Ya.
4: Bayakhala abantu babekhala nangako lokho abantu bokufika. Kunzima.
2: Lungile futhi sabonga kakhulu.
4: Nazonke sibonge mfowethu.
2: Siyabonga. Ya, thina singakwenza ngokwethu njengomphakathi ukuthi sibe neyikhalo. Ngiyakholelwa ukuthi basuke belalele ke abaziphathe imali. So cousin, sawubona.
5: Yebona njani mama?
2: Ngiyaphila mfowethu, kuhamba kahle?
5: Yebo mafumulo, khona nephumlani lo uthi womngamezulu ngilalele mntamba.
2: Siyabonga kakhulu mfowethu, kuthini ukuphawula kwakho mfowethu namhlanje?
5: Ngaguqa nje ngedola kumtela ukuthi ngicela kuphele.